kan ipina ni ama menang cikana wadi lagi kena nyucura angaju biru mulai kini.

0: Akau otong. Koi akau mahu inga. Koi niu. Koi niu, mai akau mahu inga taha ke tonga. He paonga. Hoku konga koto ate, me he muka ki hoku waka. Ka ko hoku fua, ai mahu inga taha. He oku wifo atu a hoku huhu a, pe he pe foki mo hoku kakano. Ki he inu moe kai. Ko hono ua, he oku toe whakatau atu pe ia o maua e seniti, ki he fua o e kawenga whakafamili, whafonua moe siasi. Koe kawa. Ko au kawa, ai mahu inga. He ko au, o kwhai aki ai ngahi o wau whakafonua. Ai whanofo tu i, uma a ai whanofo o e hou e ki moe kau matakule. Ok ngā ue aki i he siā, māri, ma umata i tohi, whai aho, moe ngā he whatongia pehe, pe a kua kau he whai to'o. Ko nā foki, ko e inu foki au, o e whonua. Ko e tō, ko au tō, ai whono ki he tau mawhakawa. Pe a ko hoku lau, o aonga ki he ato o e whare, ke tau malu me iai, me he uha, moe la a. Ko hoku sino, o ku kai, he ko hoku huo a, o ku merie. Hi apo, ko au hi apo, ai toko taha mahu inga. He oku mea te au, ai wala mo e te unga whakatonga. Pea toi ngā ue aki, e teu teu. Ko e kolo au ai hou eik whawhine, he oku ngauhi e ngā tū mea te au, aia o kwa hoko aki ai whatongia o whawhine ke whamiri, siasi, moi whonua. Oku fi aki e maea hoku kiri, hoku kiri tu a, ke ngā ue aki e mātu a, pehe ki e wainga ai whāna. Ko hei lala, ko au hei lala, ai akau ka kala fisfis mua. Hoku matala, io, hono whaka ofu ofa. Kai tau tau te fito ki ene manongi alaha. He haawhanga. O aonga foki hoku lau ke whaito o, ke whanau iki, ke mawai aki ki nau tolu, pia koe whaito o matakovi, moe whaito o he langa ni fofoki. Koe akau aonga. Tui tui. Ko fuu tui tui au. Pia ko hoku sino mo hoku lau, pia mo hoku fua, o fu mahu inga au pito ki he nofo ai whonua. Ko hoku sino aonga ki he tā tutua, pia mo e ike ki he tutu. Ko hoku ki li foki o ngawe aki ki he whaka ahu o e tā wala. Ko hoku fua o ngawe aki ki he miri tui tui, pia mo e tuk lam lamu ki he hau eiki, pia ki a mea vare foki. O toi whaka aonga i foki, rau ki he teu teu, whakanam lelei o e pekia. Ko hoku lau, o kwhai aki ai whai to o mā vae ua, mo e pala ai kaure. Ko si, ko si iau, pe au kua ulan mata, mo kulo kula, mo e lan kehe kehe foki. Ko hoku aonga, o ngawe aki au, ki he fi sisi, pe mo e teunga aki au, e he kau haa toutai, he me whakafonua. O ngawe aki au, e fi aki, e ika, pe a tao, ko hoku sino o ngawe aki ke tao o mao mea tokoni mei ai. O ngawe aki foki hoku lau ke pelu o kofu ki ai tui moe fui fui tahi o e lolo ke tolonga o oua e mai. Feta o, koe akau aonga au pito au. O ngawe aki hoku lau ki hono fai to'o ai puke whakamaha ki te bolo pia ko hoku fua o kutuki o ngawe aki ki he lolo tonga. O aonga foki hoku fua ke mapu aki e he whanau pia pehe ki he wae ngā hiko. O kfou, fou mei hoku sino ai pōpao he koe akau mā lohia. Pia koe lolo feta u o mahu inga o awe ia ki a hau eiki. Koe ahi, ko ahi au, pia ko hoku sino o aonga, pia mo mahu inga foki. E o ngauhi aki ai papa mo i tā tongtong. O ku aonga lahi au pito hoku sino, ke langa whale, ke malu mo hawai ai kakai. O ku ngahi e lolo ahi mea te au, pia koe akau Whakakomersiari whoki au, he o ngāhi e ngāhi koloa lahi o whakatau ke mawai ai sēniti. Maire. Ko maire au. Koe akau ngāhi me iai ai teunga whaiva o ngāwe ake ngāhi whaiva whafonua a tonga, a ngē koe laka laka, moi mā ulu ulu. O ilonga whoki au, he asi he ngāhi whatu taanga ai whonua. O wou toi aonga foki ki he teu teu whare, mo e teu teu i o ngāhi kātoa ngā lahi ai whonua. O ngāhi akau whaito o. Nonu. Koe nonu o aonga ki whaito o. Ko hono fua, mo hono lau, mo hono sino, o aonga au pito ki he ngāhi whaito o, o ngāhi mahaki kehe kehe. Koe tāwa. Koe tāwa, o ngāhi mea i ai vai pala lele, o ku inu hono kiri, o ku vau o palu i he vai, e o ku ifo mo hono fua i he kai. Hua tonga. Koe whai to'o, ona hono kiri. Aia koe pua tonga, o aonga au pito. He kouhi o ngāwe aki a ke whaito o kona. O kaonga hono matala ke tui o i sisi mo i kahoa ke ngāhi tātoanga o i whonua, whamili mo i siasi. Koe reki reki. Koe reki reki. Koe reki reki koe vai langa kete mo oni. Aonga mo ngāwe vāve. Vau ai kiri, mō palu he vai moko moko, inu tau fua tu o tolu he ako. Aonga au pito. Koe toa, koe vai pala, e whakalua ki he pongpongi, e a toki kai. Ko hono sino, mono ngahi vaa vaa o kumalohi mo fefeka. Aonga ki he tātong tongi, mo e toko toko, e a pihe foki, ki he whare, mo e ngahi mea o fie mao ki ai hono sino, ke langa, ke nofo ki ai mo malu mo hao. Koe ngaka anga ia, o ngahi a kau koia o tau ngawe aki, aia koe ngō kau lalahi e ua, o mahu inga, ka tau tolu, koe a kau aonga, pia moe a kau mahu inga. E tō e rewa a e tō e ngawe ngahi a kau, e tō kwhakukato atu ia a mui, ka ki mou tolu. Ka koe ngata anga e tau polo kalama ki a ahoni, o whapena e ongo lele i atu kua o Stella Pahulu Neimet, pa mo mou polo kalama ki e pōni malo au pito mou po ulia.
1: We coming to the end of our program. I'm your host for tonight, Stella Pahulu Neimet. Thank you and good night.